0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayin ako rin mga kopya nang kitang kami na kiting kabun engine lang.
1: Eh, gimadi o oh boy. Iya o oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan bayin na kopya?
0: Irin na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayin na kyo?
1: O irin na kikopya. O saan ang dam ang gisambat sa dapan nila kyo o boy?
0: O tapat kopya. O eh, Angela.
1: Uy.
0: Harap pagkakataan ko, piyong kurugyat. Mingilo, hindi. Kung ngayon ngayon tawan hindi. Da, ano ni Katila?
1: Is, no, makasusa intan na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako so, na kailah ko na dah. Malas ako so, na mangintang kinsin
1: na. Malas. O, malas na po. Magkinang na po di radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaninga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Bisan ang sahabat, may natiman ko pulang musa ti reputan ko ngayong yatawan manta katadaw bay na 2023 tulan ka 8 taon 2026. Habang labos manta diti da kopisan mangingitong taon Malaysia matikit dapat tuatas punong kayo ng sakit. Matikit tuatas na kiningaw ka sobrang may na ay sarasam sa sadapan meninggarod may paitangos isa duwan na kainan panangkatatuwang ay sarasam. Lina subas awas tulung na padam talu darja Celsius. Lina subas esriba dua na padam talu darja Celsius. Matikiti dua ta sa nabawan ka soban bay na amnegi sa sadapan ay sarasam panakotutuang rumasam isa dua na kainan. Lina subas awas tulung na padam talu darja Celsius. Lina subas esriba tulung na dua na padam lima darja Celsius. Matikiti dua ta sa tambunan ka soban bay na ay sarasam sa sadapan meninggarod may paitongos isa dua na kainan. Panangkatatuang rumasam isa duwa na kainan kaya Linasobas Akawas tulun na badam talo darja Celsius. Linasobas Esriba duwa na badam talo darja Celsius. Matagiti duwa ta sa tenam kasoban bay na sa sadapan negitatuang ay sarasam. Linasobas Akawas tulun na badam apat darja Celsius. Linasobas Esriba duwa na badam talo darja Celsius. Kanabiya rubutan ko ngayong yatawan mantakatado bay na tabinay. Kapihan na titi taaduhan na badam talo tulan kawalo. Tahun 2026 habis nalabus mantah diti dakopisan mengingintong tahun Malaysia mantah kita dapat tuatas penuh kainan segit lansan akanud kapailaan amnagi kapasarahan musikau tukakal kodat mempaidahi hiti da radio kini ng FM.

Sabay natin jam ko siyam habadam turumit kasaban ni San Pago kaya kapisan ang kasaban na kuma di ko di katatano ti kasalimahan baras dosun kin FM at tadabay natin binay tadaw ka turu iti pampad minggu kaya kapihan natin ti taduhan na padam talo tulan kawalo taon doon na ribu uduwa na padamanam sabay ko kada di ko ilihway kaya papagilit ako da taajalor gamilang tayo ka bandara Malaysia kaya tanda ako da sakadong kumadat pagunta kao na simbayanan di taon 1905 na padam turo at tulan ka walo kaya at yan dat at talo na padam isa talo na padam isa tulan ka walo taon 2005 na padam turo kaya tanda at sa kadung takaw kumadat kasimbayanan datan na pagun pamamarinta na sandirik ya. Kumari ko dito sa nangan patadpasan kaya kada di kayo lihway number WhatsApp dahi ti konti kani FM kaya au kasimban sanang pampad minggu DJ sanang dati tadaw cuti lumabay la by madap nga au mila kadi ari ni majanon kaya may number isa-isa siyam lima walo siyam manang walo anong walo iti pasan toko kaya WhatsApp at tokaw hiti the WhatsApp kina FM. Si kayak men kampung papartamunan hay kapisanan dot kasuaban tara minggu kumadya di jejirin am kaisana ising rongaw diti kasalimbahan boros dusun kina FM. Alam sana sanong kalidasan tokaw tara bayna am kumadagi di tumamasa Mindalan di timpo diti. Lalagatan na kayo dalan saan nagi at tingalig kapapanahay. Bakit rin na DJ punsikaw akapunsikaw na kumadika ako yak men. At sining matadi Willy JS Rubat Batos to at sa tungago sining matadi James Billy Pinawan au nagampot pwede ti jam ko siyam habadam siyam minit kaswaban kakalmi ang paidahay hiti daw radio Kenya FM.

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. FPM kaninga, buhoy aramay, buhoy.

0: Keningau FM.
1: Yang kata pihak sining pada di Just Ready Gossip penempatan di Kristi Benedict Penginawan P. Karuhangan Nikola Sudag melahin kapusan dan menegi Jan Dautis tendu kapusan menegi taten menegi jam kapa 2:02 ke suaban iti dakainan takau harai mulai lagi mantan ditemuk ya minayala papadagang datang arapawon minayala papadagang datang manok minayala papadagang datang tentalo minayala papadagang datang sadak ya kumadi ko din nawian na da tanga ba barang takadan isuang da pagansak ya isuang na dapur ya pagansakan harap patimpo to binay kikaruhang payalahi labay na ya iti temu ground keningaw isay ako kututun ya isay ako kututun da nagyari di temu ground keningaw lain tuntunan kaya pandang kita dua tas keningau om lagi itu pandang kaya dan sakit ya ya minkana DJ baru kagayat ginawa magi kinango ka di Helen Yong wansi ka umadika Helen Yong kaya amar na kita pasan na ramit ko man tadi Sharil assalamualaikum DJ Jirin kapisanan na papalan ka raja kosaban bayna kan siya wansi ka amar na kita pasan na ramit ko man tadi WhatsApp kina FM man tadi site eh i-guide kami sa ang saban kumadya DJ oh boy kasi kami sa ang saban ng kumadya guide ako ra kabar no DJ ko asa nang iti nalolongohon tara at lak ya pamasan ako ko do malayin ko kadalihoy mga kandatubat o nagilingan kumadya tadi ko tabangan ko om nagita ka ko igampong pagkinang ako baras malahing dapat kami pagkinang ako na kayo na baras malahing to ay sa mati maling suway to yolo na maling takaw kaya adi kaya aka kasiya kaya tabang-tabang kong awit tensanan kasiya yati DJ paingkaraja hitid Korea salina edat hapo dam 2 taon na ka aw po nako umbalat na kulig kampong rat insan pamah kasiya apayingkor pa nga kasari ko manigid tulan papakirim datusin kuma dat kadua maling ko bayahan ko madika tapinay kaya ha ingka na tanak ta senang kya so ay kapag kirim ka to sin at kumad ka doon maling kiriman ako kago kya the Pinay ika sa tamad kya amaw ng gilingan kumad isa nang tamalot tamalot ko igampong igay di matat yulon kya kung sige kumad ka DJ oh boy kasi kung sige na kumad ka gay di sa ngulon magkikinangaw matat diti Korea kya Pinay Gaidi pain karadya hitid Korea selinaya data badam 2 taon apo nakombal nakulid isang insan pa mahakansiya apa yung kura pa nga kasari ko dat pakirim matusin kumadat kedua malahing ko kansiya kya yung kanat anak to sanang kya Pinay may tako karadya masid sarahan tako kedua malahing kya to yala na mati kapia at igitan tako man tadi takara pag ya yala minagkasuso yala pinapasikol yala minanuman datan man tadi takara pag ya minanuduk datan dat piyang kura kawayan dat masih ya amkadat ako talikuday malahing ya Andong Julius Lim, hello DJ kapisan nga sabon am tabi tadao minggu kya kapisan nga nagi kumatay sa nang tamulot kina FM alam sana ilidas nga itadao bay na am iri na rapulan ko DJ Soro Pula Ponsikaw ka Ponsikaw na ikumbati ka Andong Julius Lim pasan sumusot aman kan salam lesya mo dani kumati ka DJ Jirin assalamualaikum alaikum salam kapisan nga dat paparan karja kasari may kinangang hiriti da Radio Takaw Raina kulinag ay kapusan ko Vitalinos Enso Allied aw kapiruba am nagi Abdul Wahab piginawan kita kini FM ko hay aramay ba

Bisa nang saban anu kabar ka bisa nang saban na iku medika Mimim Panau. Alasan da lidas sama senang-senang iti Mimim Panau. Malasan na lidas sa ngayon iti pamagunan kaya. Awa na dan, toko mantad minimangon, araban toko da tataba, araban toko da insanan toko iti dimpak pamagunan. Mayan pa da tataba-tataba di sima. Mayan pa yung kalidasan-kalidasan di pampus sa tadaw bay na, gisam sa gisam kaya. Noon na pa karadyat ako dat manta ko para lang na tadaw bay na. Kapanaw na dati sa senang, ay sananda ikamuyan dat itawitan ka guta daw swab kaya. Malansan na dat talinunsod at karadyat ako. Lalabi pa yan dit karadyag-karadyag kampung to. Sigur dat it katingkad dat ipapalan karadya nga arat kago dat mangan kago tuntunay tadaw-tadaw swab asanang dat indam talinunsudan tayo kainta indam man takaw kapiya apang dat tadaw bay na aysan at magawit at tadaw swab arigata jam kabar may sa tanga daw rungawot kabarti di ba nga harap at timpo maginaw pipirasin ninkya kininga FM kuhoy aramay ba.

0: FM.
1: Sining-sining ko sa dalumis.
0: Kasalimbahan ko sa susun.
1: Akal mo kinuhaw. Siyam na para mapat. Titik turo mekahas.
2: Aboras ka na pwede dyan. Gaya, tabi na yung nga. Para pa sa din dyan man tadi. TikTok ya DJ tudukan ako ng pananari dito kumpaw kaya kasiya mga yoko pagapanda swab manataw kumpaw kasiya. Ako mali ko dito hara kapargatan kaya kapargatan ni dilabos mantadwalay kaya tapi na nga kada de ko lihoy magoy to wag kaya may pagapan tay ka may pagisuduan tay ka mga nagarde pamutong dagata may punong makasawit kya kay ka may pamugantalan kya witawid do kayo weg kya manda kayo paswangig kantong kay bababa bagya adiyayay may akuman man morep mamano mga ipanapok napok no daran sa pukan tugarang ungu talantang tantalantang mangkaluntay kaluntay di muntay kalawat sariyoga malapik tunduk balik gadian turwalu mangayaw wisim papaday wakum maman meray mamano mangay panapok napok no daran sapukan tugarang ungu talantang nan talantang mangkaluntay ni muntay kalawat sariyoga malapik tunduk balik turunk balik gadian turwalu mangayaw wisim papad pampadayo walay diyan purikit manakaw kagut kagya sigara dahar kasala dibinay mayo kutudukay nga irinan na at nugyari di sining dat mulahin ko di light kya tam sinding na barigya dibinay dan gulo tapi ngora pa dibinay kano pa manari dibinay yan pa sining di Judge Lian at amalugulis sa doom na ikadijam mahalip pinapatan di Freddy Miupus kita sa gigisam.

0: Kasayan Ramuyun.
1: Ang kininyo Rakeninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang show niya.

Kansayan ang kining orag, Kalingaw FM. Kito Ramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

tujuh pengetakan na oro kebangsaan. Sawatol ang urmato takaw jalo gemblang, ang togong takaw ro pamagunan, ngara pasi sundanganan, rumamagun. Pamparamayan na oro kebangsaan sa lakaayuk, ang takaw kayo norong natatandu, ang atangkulan itakaw mamagun Indonesia. Magugurumat, londoguang, togong takaw ro pamagunan, kabaluran ang sesuai raubama, hulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan, dinikmati. Kansel memperamai oro